0: na Juliana.
1: Eh, kochani.
0: Sawa sawa.
1: Le kambonetera ari muforce mwene wasinga muruti badezire batazira vande mochi.
0: Mhm.
1: Le kambone edite mwene watu nyene. Aba mwanyi bindundi kiritire tebaka kigitondo ciza birambire.
0: Turagushimiye.
1: Okay, okay.
0: Sawa sawa. Mhm. Hey. Sipyoro shira. Umve. Ndabasabe mu ngunde twigumira hewacu mumvuriza ubudasa.

0: abakora ku murongo wa kabiri nacyo muhano wa bakuvejo ahisengera ngo murabyibuka ni mwakore ku murongo umwe wa mbere 38, 67, 86 ntibigenda neza haragahaze kandi murabizi karahara mu Rwanda ntibacura. Allo
1: Allo Allo Bona Santos
0: Nam
1: Urakora ibikorwa no kubikora ku indondi kirti
0: tuyagana ukaba twakwiriye umuntu w'Imana
1: urakora yakano bita itanga ishaka batazi wa Kenya ngaha igihanga ku isoko.
0: Ah wa Kenya igihanga ni sawa ni sawa
1: ukuri akapfu dog
0: sawa sawa mbe mwarumvise karirimbo mugenzi wanyu mzungu mzungu nyange yaririmbye
1: oya se nakunda urumva neza aba mushaka kuba stage
0: mukanyu cyukumva twagiye rero
1: komera mucyane
0: uwa mbere
1: nyine kujya kiriye Nacho mbona n'ushimo kuri wese ko izo dikritire n'ubwira bakunda cyane kandi n'ubwo mbona uyu bwoye se ni magayo cyangwa telefone ko se ni cyangwa se ko ni murenge zera kya NPT ne
0: cha telefone karamugoye reko naho twumve isuku n'isukura na mzungu nyange umwami w'abafana mu karirimbo kiwe

ariko nyabuna bagakura amaboko mu mpuzu bagacamo gukora ibikorwa by'iterambere kugira ngo biteze imbere imiryango yabo kugira ngo kandi cacivugo cy'igihugu cacu kugira ngo yambono kazoza ibihumbi bibiri na mirongo ine igihugu cifashe ibihumbi bibiri na mirongo itandatu agiye ngo giteye igomwe kandi giteye imbere kugira ngo tuyishike ko hakiri kare umwumva ni Mugisha Armel ari nacyo tugiye kubana mu kiganiro hindura ingendo cyo kuri uno munsi wa kabiri igenekerezo ni rya cumi n'umunani ukwezi ni ukw'umunani ni umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu amutse mbega none umunsi tuza kuyaga kubiki tuza guteramira kubiki tuza guteramana nande none umunsi sindi jenyine ndi kumwe n'umunywanyi ndi kumwe n'umukunzi umukunzi w'intamuheba w'insamirizi radiyo nunzi kirti mbega none uwo muntu ninde we gumana nanje gusa ni mukanyi sase hanyuma y'aka karirimbo kayo ya Jamal akarimbo yise umutuzo reka ndaje ndabayagire

0: Twumviriza akavuga ati byasha ubwo mwami w'isambusa sizasambusa zimwe zibiraya n'ibiharage yajyanye bakora babwire neza
1: oya ni isambusa y'ibirayi imeze neza kandi ikoranwe isuku kandi isukuye ni kuvuga si kwa kundi uzosanga turiko turatekera isambusa mu gihe tuba tukozamo amaboko oya ha hari ukuntu dushobora kuba tuzikora bivanye n'ukungene umuntu ataho kunegura ngo anegura ko ako kazi ka kungene ubikora
0: nk'ubushitsahiwa
1: ni kuvuga turabikora neza hama tukaraba ukungene dushobora kwambara icyo bitwa nka kajye gasashi kajye gasashi kameze nka ga kajye turagafata tugatekera tukambara hama tugatekeramo ibirayi kuko hajya gutekera si byiza gukora mu birayi si byiza gukora mu birayi kuko nkubu nkubonye arashobora kutagira apeti bivanye n'ukungene yabibonye bisaba rero yuko isambusa uyikorane isuku izifise isuku urupapuro rwiza rufise isuku ikambere mu makoto afise isuku ico gihe iyo sambusa uwo muntu ayiriye azoyijyana akanovera bivanye n'ibirungo birimo bivanye n'ibirungo wasezemo kandi iyo usezemo mwibirungo mwisambuza isambusa niyo yivugira niyo yivugira yonyine kuko ujya mukiriye wewe aza kuvuga mbere na mbere isambusa ariyo yatanguye kugira iki
0: kwivugira
1: ni kuvuga rero icyo gihe aca yijyana akanovera aho yare kujimwe arakubwira ati ahubwo nize zisigaye impingawe nazintekerera ariko bivanye n'uburyo bw'amafaranga afise arashobora kuvuga ati ntekerizi zifadika zivanye n'amafaranga afise

0: araturaba ni kiganiro kiduha akaryo ko kumenya amategeko agenga ikibano cyacu.
1: Mugitegurirwa n'ishyirahamwe Restoration Burundi.
2: Ndakora mu kigenzi tumugenzi muguza nk'ikiganiro araturaba. Nica igano kidufasha guca igeno hino amategeko kugira tubije twemerewe ibyo tutemerewe ugahubwo itegurirwa n'ishyirahamwe Restoration Burundi. Muri kino kiganiro tubaha twiga kuri rya bwizo rigenga amatongo naryo akaba yibwiriza rimwe agakwego 13 ryo kwa 9 myandagaro 2011. Uno munsi tubana twiga ku byerekeye ububasha bwo gukoresha itongo ry'uwundi n'ukuri bamwo. Nivyo tukira tuce hirya no hino turaziguro yavyo cyo turana amategeko abigenga. Umutumire wacu ni Maître Fabrice Nizigimana wewe turi kumwe kandi murazi yuko atari ubwa mbere nawe yamadufasha ibitarike muri bino vyigwa. Fabrice turabaramukije.
3: Ego nanje ndabaramukije cyane.
2: Kaze ugira kandi wongere ubane natwe muri kino kiganiro araturaba tuye twibutse cyane tubwire abari kwatwumviriza ivyerekeye amatongo kandi mazi ko amatongo nayo atari cyoroshye mu Burundi.
3: Ego murakoze cyane. Bwa mbere na mbere nuko novuga yuko amatongo arafise ingene atunganijwe, hari amategeko agenga amatongo. Ivyo byose rero ni mu ntumbero yuko ufise itongo amenya ububasha bwiwe aho buva bukagera kandi akagira n'uburenganzira kuri iryo tongo kandi ayo mategeko akaza kumukingira. Yego nkuko mwarimu wivuze umuramubona cyangwa mukumva yuko amatongo abantu akenshi hari manza nyinshi z'amatongo. Rero muri ico gihe ni kuvuga nico gituma haba hari amategeko ajejwe gutunganya canke amategeko ajejwe gukingira nyenitongo mu gihe agira renganywe canke mu gihe yarenganijwe nyenitongo akashobora gukingirwa mu buryo butegekanijwe nayo mategeko. Ego
2: mako cyane nuko rero n'umunsi nkuko maze kubivuga tuzakora ivyerekeye ububasha bwo gukoresha itongo ry'uwundi nuko ribamwo. Ibyo navyo byifashe gute?
3: Ego murakoze cyane. Nkuko mubivuze ni kuvuga ibijyanye no gukoresha itongo cyangwa kuri bamwe nico ibwirizwa rigenga amatongo mu Burundi ryo mu 2011 ryita mu rurimi rw'Igifaransa le droit d'usage et le droit d'habitation. Rero ivyo tubisanga mu ngingo ya 88 niho iyo ngingo ibi isigura neza ivyarivyo. Ni ububasha bwo gukoresha itongo ry'uwundi ndiko ndasigura. Icyo twita le droit d'usage ni ububasha bwo gukoresha itongo ry'uwundi no kuba mu nzu y'uwundi hamwe ubwo bubasha bukaronwa kandi bugahera cyo kimwe nk'uko umuntu aba yahawe ikitimbwa ngo acifashishe. Ego ijo tubisanga mu ngingo ya 88 igico gitabo cy'amategeko agenga amatongo mu Burundi. Rero ni kuvuga iyo ngingo nyine iravuga ati nta ushobora gukoresha ubwo bubasha dukije kuvuga atabanje gutanga ingwate kiretse mu gihe bitegekanije ukundi mu masezerano y'abo bantu babiri. Ni kuvuga nyine ico kitimuka hamwe n'uwo muntu ariko arahabwa ubwo burenganzira. Hama kandi hategezwa kubaho intonde y'ibiriho ningene bimeze muri ico kitimuka nk'akaruriro dufate nk'umuntu aguhaye uje kuba mu nzu yiwe hategezwa kubaho intonde y'ibyo usanzeho. Namba ari inzu y'imiryango itatu, namba usanzeho ububati, ibiriho byose ukabivuga.
2: Yego.
3: Hama nuko bigenda ubwo washa urabugira ariko hageze yuko naho nyene ubwakwa nka kujya nyene bisanzwe kumuntu aba yahawe ikintu ngo acifashishe. Mu ncamake nuko no bisigura nkuko biri muri iyo ngingo ya 88. Aha rero icyo umuntu ashobora guhagarara ko cyane nuko mu gihe umuntu ashobora guhabwa ubwo burenganzira iyo cyo twita droit d'usage bwo kuba nko mu kitimuka canke inzu reka tukoreshe inzu kugira ariko baratwumviriza batahure neza nko kuba mu nzu imyaka myinshi dufate nka karoro imyaka 20
2: yego
3: canke narenga kuko biranashoboka muri ico gihe ntibishoboka yuko uwahabwa uburenganzira aca yitwanye n'umutungo ivyo ntibishoboka ngo nubwo ububayemo imyaka myinshi uko ingana kose ni kuvuga nyine ni uwo mutungo aguma rujya nyene yahuguhaya ugutije ariko ico twovuga aragira ubwo burenganzira bwo kukoresha canke kuwamwo nkuko biba bisanzwe byategekanijwe mu masezerano bagiraniye icasabwa rero nuko kukoresha neza akawusubiza bimeze neza nkuko yawuhawe hanyuma ivyo onye bikaba biri mu mategeko neza y'ukungene bizogenda kuva aha uwo mutungo no gushika awushikirije ego rero novuga yuko ari ibintu biri mu mategeko vyanditse neza ni kuvuga yuko natwe buryo tuba turi ngaha kugira dufashe kusigura ano mategeko nyene ego pero inyuma burya y'ingingo ya 18 dojeje kuvuga turashobora kwisunga iyindi ngingo ya 89 ivuga ati reka ndayisome gato iravuga ati l'usager et celui qui a un droit d'habitation doivent en jouir en bon père de famille nico dojeje kuvuga ni kuvuga iyo uhawe ikintu cy'umuntu gikoresha cyangwa ukibemwo utegeza kugikoresha nka nyine cyo ntushobora kugikoresha nabi cyanke ngo ugikoreshe uko uvyumva rero nuko muisanzwe no bisigura murakoze ego
2: ego niaza kunyene mu cyambona mutubwira amategeko agenga ivyo vyerekeye bwo basha bwo gukoresha iryo tongo ry'undi
3: ego muri ico gitabo nyene mpejeje kuvuga cama ayo mategeko agenga amatongo mu Burundi ni gitabo dukoresha cashizweho mu 2011 ni kuvuga uhawe ico ikitimuka reka nkoje ikitimuka kuko ikitimuka sinzu yonyene uhawe ikitimuka nkuko meje kubivuga abahawe uburenganzira bwo kugikoresha cyane kukibamwo rero iyo hari amasezerano niyo yisungwa niyo yisungwa iyo nyene umutungo yatanze ubwo burenganzira bakandika neza amasezerano uci waronse uwo mutungo abayemerewe kugikoresha ico kiba kiri mu masezerano gusa ni kuvuga ivyo bonye tubisanga mu ngingo ya 89 y'ico gitabo nyene hanyuma iyo ngingo nyene iravuga ati iyo amasezerano adasigura neza ingene umuntu azokoresha ubwo burenganzira bica bigenda gute muri uwo mwanya amategeko arabisigura neza reka tubisigure gatonya mu ngingo ya 91 y'ico gitabo iyo ngingo iravuga ati celui qui a l'usage des fruits d'enfant ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses biens et ceux de sa famille ni kuvuga iki umuntu ashobora kuba afise uburenganzira kuvyimburwa vyitongo hanyuma dufate nkaho hantu ahantu hapima amahegitari menshi rero mu gihe uyo muntu aba afise ubwo burenganzira bwo gukoresha izo vyimburwa ni kuvuga wewe arashobora gutora ibishobora kumufasha ariko ntashobora gutora ivyimburwa vyose afata gusa ibimukwiye we n'umuryango wiwe murumva yuko uko biba biri kose amategeko arafise ukungene abitunganya si kuvuga yuko ngo baba guhaye gukoresha ivyimburwa biba biraho hantu ukabikoresha ngo ucutegerezwa kubitwara vyose oya utora ibiba bikenewe kuri wewe n'umuryango wawe mu gihe ubuhari ubugihe ubufise hama ibisigaye bigashikirizwa nyene umutungo rero novuga nti iyo umuntu afise kandi ububasha bwo kuba mu nzu ashora nawe ho nyene kubana n'umuryango wiwe akawuzana umuryango wiwe bakawubamwo rero ico gihe ashobora kuba yarahawe ubwo burenganzira bwo kubaho hantu akiri umusore natanze akarorero nk'umuntu ahawe uburenganzira bwo kuba hantu imyaka 20 ashobora muri iyo myaka 20 kuzana umufasha muri ico gihe akakibaruka muri ico gihe rero murumva yuko abafise ubwo burenganzira bwo kuzana umufasha wiwe bakabana muri iyo nzu nkuko amategeko abivuga rero reka tubandanye mu gihe rero amategeko cyangwa amasezerano adatomura neza na neza ico nyene guhabwa uwo mutungo azokora twari twabajije ati mbega bica bigenda gute ni kuvuga inyishu tuyisanga nkuko meje kuvuga tuyisanga mu ngingo ya 91 niyo icisigura neza ibitoje kuvuga ni icisigura neza uko bigenda nivyo meje kuvuga hama hariho kandi inyishu tuyisanga mu ngingo ya 95 iyo ngingo ivuga yuko iyo ukoresha itongo ry'uwundi canke uba mu nzu y'uwundi akoresha ibivuye mu itongo ryose canke iyo aba mu nzu yose niwe ariha amafaranga y'ukurimisha gusanura ivyo nonekaye vyagiye birononekara buhoro buhoro hamwe n'ibintu byose bitegetswe kurangurwa muri iryo tongo co kimwe n'uwifashishije itongo ry'uwundi iyo akoresha igice cy'ibivuye muri iryo tongo canke aba mu gice c'iyo nzu aterera ku rugero rungana n'ivyo akoresha ni kuvuga honye ni mu gihe haba habayo nk'amasezerano hagati y'abantu babiri ariko ntihabeho gutomora neza uburenganzira canke ibitegerejwe gukogwa mu gihe habayeho ikibazo kanaka canke mu gihe wahawe uwo mutungo abakiri muri wo rero muri ico gihe ingingo irabisobanura neza nkuko twamaze kubivuga yuko uhawe ikintu canke kitimuka ategezwe kugifata nka nyeneco ategezwe kugifata nka gwiwe rero muri ico gihe murumva yuko n'ingingo rero ya 95 doje kuvuga iraheze kabisobanura neza ikavuga yuko mu gihe uba ukiri muri ico kitimuka urakoresha ibiba bikenewe byose ivyo nonekaye ibisagiye bironekara buhoro buhoro utuntu duto duto nyene twononekaye uraduka dukoresha hanyuma ukagerageza ikintu baba baguhaye cyangwa kitimuka uko bakiguhaye ukagisubiza uko baba bakiguhaye rero muisanzwe no kuri kino gice twa turavuga ko amategeko nta kirekire abivuga ko kuko nashima si ningingo nyinshi ningingo burya zishobora kuba zitarenga indwi muri ico gitabo cyose rero murumva yuko uko biba biri kose amategeko aratanga ubwo burenganzira guko uyu uri nyenikintu kumva yuko hari undi muntu yoshobora gukubera mu kibanza mukagirana amasezerano ikintu ciwawe akakikurikirana neza hanyuma akanagikoresha neza hanyuma igihe cyose muzuba mwamvikaniye ko ico kintu ciwawe cyangwa ico kitimuka ciwawe ugisubizwa ugaheza ukagisubizwa ego rero ibi inye reka ndabifatanye n'ingingo hariho amategeko mu gitabo cy'amatati hariho ingingo zimwe zivuga neza yuko iyo umuntu abaye mu kitimuka mu kiringo cy'imyaka 30 yuko icyo kitimuka iyo kibayemo kigihinduka gwiwe rero ibi nashaka ntanga umuco ntihagira abavyitiranya kubera ko hari ico nokwita decondition ico kitimuka iyo kibanyemo imyaka 30 ni mu gihe uba ukibayemo atamuntu akuryugwara ukakibamwe mu mahoro kandi ukamenya neza yuko ico kitimuka atari cundi muntu reka tuyisome mu gitabo cy'amategeko mu gitabo cy'amategeko twita code civile livre 3 kumbure niho tuheza tukabisigura neza n'abantu bari kora twumviriza bakabitahura neza iyo ngingo tuyisanga ni muri ico gitabo cy'amategeko ico no kwita mu rurimi rw'Igifaransa code civile livre 3 ni mu ngingo yacu y'amajana 638 nayisigura neza yuko ubaye mu kitimuka akakibamwo imyaka 30 ni kuvuga yuko ico kitimuka kica kiba rwiwe burundu ariko ni mu gihe aba yakibayemo azi neza yuko ico kitimuka akibayemo neza atawurikora mukomakoma amuryugwara muri ico gihe rero biratandukanye n'ibitwe turavuga kuko murumva yuko iyo umuntu agutijije abagutijije nta mpamvu yo kuvuga ati nta muntu yaje kunyishuza kuko murumva n'amasezerano abahari rero nubwo umuntu yo gutiza ahubwo ati ndagutije imyaka 50 ni kuvuga hubahirizwa amasezerano kujya aba ari rero yari umuco nashaka gutanga gatonya ntihabeho kuzitiranya hanyuma kandi murumva yuko iki ni gitabo kigenga amatongo mu Burundi gifatwa nk'igitabo kidasanzwe cyo twitera loi spéciale hanyuma kijya naco doje gusoma ni code civile dushobora gufata nka loi générale mu rurimi rw'igifaransa rero hari ingingo ngendegwa kwivuga yuko loi spéciale prime sur la loi générale ni kuvuga iyo hari itegeko ridasanzwe niryo rica rifatwa ubwa mbere ugiye hari irindi tegeko rije ririkurikira rivuga mu buryo rusangi rero nuko onye numva no sigura icyo kibazo mumbajije kijanye n'uburenganzira bwo gukoresha ikitimuka no kukibamwo ego murakoze
2: ego mugikani giheruka twavuganye n'ari karakiremesha aratubwira ati naho mu Burundi bo batandika iyo umuntu aje gushima atari mu bindi w'ugwagwa wagemuriwe ntiyabunwa wenyine kandi byaraherekeza ijambo atanje gushimira kuri ka gatongo antiza cyane kuri hahantu antiza ngo ndaba nje gushimira urumva iryo jambo abajyumva bose barumva yuko aho hantu uri kuraba si wawe naho bagutijije ariko abo bayatanko manzi ntawuza gushimira nta numubwira urahaba nyene
3: ego ego wanashima ivyo muvuze nivyo kuko n'umuntu agutijije nuko tuta shobora kuba ntabicishije mu buryo muri aya mategeko nyine tuho turavuga kirabujijwe kandi kirazira kikaziririzwa yuko ahantu tijijwe ushobora kuhagurisha cyangwa uhakotishe cyangwa uhatange kw'ingwate ni kuvuga aho hantu tijijwe uhakoresha nyine ikintu muwa mwasezeranye ko kihakorego namba ari kuhaba urahaba namba ko harima ukaharima ariko ivyo bintu kuhagurisha ivyo mvuze kwatanga kw'ingwate ntibikunda ibitandukanye rero nibidukije kuvuga iyo ahantu habaye nkahi wawe muri ico gihe wakoresha icyo ushaka muri iyo myaka 30 mvuze rero dufatiye kuri ako karoyo mutanze ti nje kugushima burya abantu bakira bari bafise ubwenge yashobora kubona ati reka nikundwa kazi kandi byari na byiza kuko kera ibintu byari bihari amatungo yari yuzuye ubona byari byiza yuko kwerekana umutima wo gushima ko ari kugira urya muntu yaguhaye abone ko nawe yahaye umuntu ashima kandi ni na byiza burya mu mico y'iwacu gushima ni byiza rero iyo utanze inzoga cyari kimenyetso cyiza cyo kureka yuko watahuye bijya twita mu gifaransa reconnaissance kuko watahuye kandi uranyugwa ni n'iciza umuntu yagukoreye mbere bavuga yuko byaratuma n'uwaguhaye ashobora no kugira undi mutima kuvuga ati uyu muntu ko ari umuntu ashima ari umuntu w'umwana mwiza reka ndamwongere nibi
2: ndamusatura gatongo
3: yego
2: ndakamugabye
3: yego zaranashika mbere akavuga ati hajya nuna gutijije wo nkorera kan ibinibi hazocakwegukira cyari kimenyetso ciza mu bisanzwe ego numva rico onye no bivuga ko hanyuma hariyo ikindi narimije kuvuga kijanye no kutagurisha canke kudatanga ingwati ni kuvuga muri ico gihe tubisanga mu ngingo ya 94 y'igitabo nyine kigenga amatongo bisigura neza yuko ufise ububasha bwo gukoresha ikintu cyane kukibamo haba hari ibyatemerewe na cyane cyane ko twamaze gusigura neza iyo hari amasezerano niyo yisungwa ariko mu masezerano birashobora gushika amasezerano ntatomore neza uwahawe ico kitimuka ukungena azogikoresha kungena bizogenda n'ico gihe twavuze nti ingingo ya 91 n'ingingo ya 95 nizo zica zisungwa nizo zica zitanga inyishu muri ico gihe twamaze gutanga umuco ingingo ya 91 iravuga yuko ibiba biraho muri ico kitimuka ni kuvuga twatanze nk'akarorero kuvyimburwa muri ico gihe ivyimburwa cyangwa umusaruro uvuye muri iryo tongo ukoresha ibikwiranye n'ivyo ukeneye hamwe no muryango wawe ntukoresha byose ntucuvyita byose ngo ni gwawe kuko na nyene byo birashika akaba abikeneye ko ico ni cyambere hanyuma indi ngingo ya 95 twayivuze ni kuvuga yuko iyo uhawe ikintu ugifata neza nka nyene co nka wewe nyene co hanyuma ugakora ibikenewe neza ukakibungabunga ari utubazo tugiye turaba wenye nukadukemura ukadusanura ari ibyononekaye ukabisanura hanyuma ikintu uko gihawe ukagisubizwa nkuko wagihawe rero hanini nubwo amategeko atavuga ko birebire murumva yuko ubwavyo birikwiye ego rero mu majambo make numva ari uko nyene biri no bisigura
2: ego murakoze cyane nibaza ko ariko baravyumva ariko bamviza kene kiganiro bongiye kwibutswa ingene umuntu abungabunga ivyo yahawe kugira ngo abikoreshe canke abibemwo iyo umuntu aronse ikintu abamwo birasaba neza yuko akibungabunga nkuko mubitubwiye hanyuma rero ariko akibungabunga nibaza yuko bicitse kikagira ico kiba bitamuvuye ko aca bigenza gute
3: ni vya bindi twavuga imisi yose iyo umuntu aba yagwaye ikintu ukibemwo ufata bwa mbere na mbere ufata kuri nka nyine cyo gifata nka gwawe
2: yego
3: rero burya iyo habaye ikintu utagiteguye dufate dufate hachi hago nk'imvura yisegenya irimo umuyaga mwinshi amabati uba mu nzu amabati aragurutse muri ico gihe harabamo agatima bumuntu kavuga ati uyu muntu ari bikorwa nshoboye cyureka ndavyikorere ndabikore kanatsi ndabona shima burya biza kugufasha wewe uba muri iyo nzu kuko nyeneyo abumva bafise ahanda aba ari mirima urakeneye kwibagarira kuko urumva ko na wewe ku mwanya runaka imirimo imaze kwera hazogira nawe ivyukuramwo bifasha wewe n'umuryango wawe rero muri ico gihe nico gituma twavuze ati kitimuka ugihawe ugikoresha nta nyene co ukakibungabunga hanyuma ari inzu canke ari ico wahawe haba hariho urwandiko rwerekana ivyo usanzemwo ivyo ukavyubahiriza ukabifata neza gutyo ugashobora nyene kubahiriza amasezerano nkuko muba mwayanditse hanyuma na nyene ikintu canke waguhaye ico kitimuka nawe nyene kumva ko muriwe ivyiwe vyubahirijwe ego
2: nuko rero twari dushimire umutumire wacu kuri iki kiganiro adushikirije kuvyerekeye ububasha bwo gukoresha itongo ry'uwundi no kuri bamwe sinzi ko haciye urangiza asoterako amenyesha ariko batwumviritse
3: ego murakoze cyane nkuko duje kubivuga ni kuvuga iyo umuntu hawe ikintu cy'uwundi twamaze kubisigura kera niho mu myaka yahera ya matungo yaragihari ibi byari byoroshe mugabo uko iminsi igenda ubuzima ubugenda burazimba rero nuvuga nti ubu niho bamwe bakunda kuvuga ngo amatongo yararyoshe kubera imanza nyinshi usanga zerekeye amatongo rero ni ikintu cya mbere nashaka kumenyesha imbere yo gusozera ni kuvuga amatongo yose yaba amatongo agengwa n'abantu amatongo agengwa na leta ni kuvuga dukwiye kumenya kwanza amategeko ayagenga tukamenya amategeko icyo avuga by'ukuri hari imanza usanga ziba zitabwirizwa kuba ariko ugasanga biva ku kutamenya kw'abantu kutamenya amategeko kutamenya icyo amategeko avuga hariho n'izindi ziba bisaba ko sentare itatura ugasanga hagiye harabamwo utunenge twinshi ku bijyanye n'amatongo ariko kuri kino kigo rero tuba turavuga aricyo mwari muvuze ati imbere yo gusozera noshikiriza novuga nti iyo umuntu aguhaye ikintu akagubwa uburenganzira nuko wewe nk'ugihawe ukwiye kugira umutima runtu ko murumva ikintu cy'umuntu iyo umuntu kwize akaguha ikintu ciwe kimukurikiranire hama ugifate nka gwawe hanyuma ubahiriza icamategeko avuga kuko gutubahiriza amasezerano bishobora gutuma ayo masezerano hagarara kandi murumva muri uwo mwanya nawe wenyine ubwawe utangura guhomba bwa mbere ni wewe nyine ubwawe uba wahawe ico kitimuka rero murumva yuko neza na neza dukwiye kumenya kumwe dufata ivy'abandi neza hanyuma na nyine byo akumva ko atekanye atekaniwe
2: yego murako cyane tugadushimire uwo mutumire wacu Maître Nizigimana Fabrice turabakengurukiye
3: ego nanje ndabashimiye cyane ku butumire bwanyu
2: Tukunga dushimira na warutuze yomi Nize neza yuko kukurikirana na ibiganiro Uliko vifu kibize mategeko Bizo ugufasha ugirango Ni uri kwasesa gurutu kwa wanguri kubura na kandi Kumbure Warumvise icha mategeko avuga Kuri ibi na biriya Kubikurikirana yo kugirira ikimazi Kandi wiko wicha kumasahamirizi Atandukanye kugirango umurundi wese ashikigwe Nibi vyerekeye amategeko Araturaba ibiganiro kivuga Nanje randaba na barakuraba tugire ibihe byiza naho bitaho
0: Mukaba mufite icyo mubaza cyangwa ifuza kutunganira

0: Nuko nuko difada gushimira cyane kuri uwo kuri ico gitito utuyagiye udutitiye cyo mugabo umugabo ya yibarutse abana akibara ku mukobwa ku mugore wa mbere tekanamba rika noneho ndondera uwundi mugore ashobora kuzana kubyara umuhungu ariko naho nyine bikamuta ku wamazi agahava babana akaruhira kubatunga n'abagore bose noneho hagacye habona ikinkundwa akazi n'intabwa ego ndagushimiye cyane kuri ico gitito
1: murakoze ego naje ndabashimiye
0: ego muri ico gitito numvirije eka nabandi bariko barumvira
2: radio intundi kirtsire
0: bumvise yuko ari gitito koko kirimo impanuro nyinshi reka rero utuyagire neza na neza impanuro umuntu ashobora gusanga muri ico gitito izarizo
1: ego impanuro ni nyinshi impanuro ni nyinshi cyane aha mu gitito turumva uyu mugabo turumva abana turumva nabo bakinyizi babiri
0: ego
1: impanuro nyamukuru ngaha twukuramwo turumva dufatiye kuri uyu mugabo uyu mugabo arafashe arazanye umukenyezi wiwe bakundana kandi imeze neza cyane ariko ivyo Imana ikora ntawe ubizi aribarutse yibaruka umwana w'umwigeme ntivyamugwa neza we yibaza ngo ni warema naho harema Imana acaza n'ugira kabiri azanye ugira kabiri biba kwakundi arema impanuro twukuramwo kuri uyu mugabo nukuvuga ko yuko umuntu muri rusangi atugaya ica taremye akamenya yuko Imana ari irema nimba ari umwana w'umwigeme nuhave bibaza ko ari wari kubikora canke byari gukora urya mu kinyezi wawe ariko ni intunganyo y'Imana
0: kubga utiyo kwakira iby'Imana imuhaye
1: ego kirazira kuyihinyuza yego
0: ngaho rero babana ngabo barakuze babana barageze kuja mu Burundi ariko seti mbere yuko ndabarungika mu Burundi reka ndabe yuko ndungitse bobo koko
1: ego
0: babana ngabo arabatumye byo twovuga yuko byasa n'ikibazo bahaye arabatumye tigenda munzanira amazi muri gwaruzi ntangari dakama
1: ego
0: babana ngabo baragiye wa mukobwa w'inkundwa akazi agiye azineza yuko ariwe azotekerezwa kuja mu Burundi nkuko se ashaka kuraba uzoja mu Burundi kana nyina agira ati uzogenda n'umwana wanje ntankika ariko vyahavuye bihinduka ngira ngo turaza kubishikira wa mwana yishikiye mu nzira arabonye gahwi arakariye kujya ku gahwi ga Audifax umva ico cyari kwerekana yuko uwo mwana adashoboka
1: ego murakoze cyane turi mu mugani turi mu mugani muganuga na kariho bavuze umuhwi muri kahise sukuvuga ko ari umuhwi urya muhwi twumva ati umuntu yabonye umuhwi imuhira arawufunguye bisigura rero ko abo bana bari ku rugendo bari kubaja mu Burundi bari mwibaja mu Burundi nuko kuntu je ndoshe ndabigereranya nuko kuntu ko abana babige mu uyu munsi usanga kuva bakiri bato cyane bataranagira no kubagira no mu myaka kuja mu bigero ugasanga arimo ashaka ego

0: ije ugasanga biruko yego uri kuno bigereranye
1: ego ngaho se aragize ati ayo mazi ni muzozana ntihagire numwe mufundururira ntihagire numwe mwereka mbega kugira ati ntibafundurure nitwovuga yuko yashatse kubereka ubwimanyi ya kandi
0: ego turiko tukivuga uko oya Esuko twogisigura kuko turavye inuzenye umuvyeyi yaravuze ati ndarungitse abana mu Burundi ico cyo tugikeriranya ni aho hambere hahise abana babarungika bakarubarungika ari isugi ego rero ubure yo kuba ati ntimufundi ntego ufundi
1: ngo bari kwa twumviriza isugi bo kumva ko ari iki
0: numwigeme yagumije akabanga ego yagumije akabanga ego ati rero ntagira ico ntimufundurure kuko tuvuze uko tumuri kubu canke muri kahise ako kabanga twavuze ko kara kabanga hari uwo gafundururira rero muri kahise ico giyabwa ati ntagira uwo mufundururira nti rero ntiyari ntibwari ukuvuga ngo nuko numutima mubi ngo ni nukuba ingumyi eka ryari banga n'indero yaho hambere hahise
1: kwari kugira ko inkoko izirire ko nyeneyo
0: nyeneyo ego
1: reka tumara tumira amatega toya hamaduce tugaruka kuri uyu mugani uragize uti kwari kugira ngo ayo mazi ntibafundure twumvirize aba nabo bagire bati agaseke karacafundikiye inzoga fundura rukuje
0: yego

0: Allo, allo. Amahoro.
1: Umezeneza.
0: Turashima ninde twakuyuri he?
1: Ndege ya hamuri Samari.
0: Bwana ndege ya wagorobeje amahoro.
1: Kuri nyashima.
0: Yego
1: ndateramye.
0: Aho ni vyiza witerame yumviriza ndundi.
1: Nuko simindura nk'aya masaha.
0: Yego di.
1: Tuba turi kumwe.
0: Ijoro ryiza bwana ndege twagiye.
1: Reka mbere ku mugenzi wanjye Janete turi kumwe.
0: Mhm.
1: Ndabana.
0: Ego.
1: Nkanje mbona Manweli ngaha ayi nyene muri Samariro.
0: Ego.
1: Nkanje mbona n'umuhuza ngaha muri kaje Samariro.
0: Ehe.
1: Ako ni bre.
0: Sawa.
1: Nabo lukorana.
0: Mhm.
1: Nibagiye n'umufasha wiwe yazinza mbyango naramwibagiye.
0: None kasha kubera kumwibagiye gana mwene nikire mwamugabo.
1: Baja, ubwo nawe yakiyanyitira na byumvise ko indi kritiya dahiri.
0: Ego.
1: Nega niba natye numvira ko abagenzi bariyo ku ndi kritiya badahengama.
0: Ego.
1: Reka nje ngende butanyerera ajya muri komine Matongo. Reka mbone mama wanje bereta bucumi. N'abantu bose banze kwitandegeye.
0: Sawa, sawa.
1: Reka nje manuka nga ayi mukamenge ku 14. Mbone zidori. Lekanche manu kangamu marambia kujichumi na kane nyene mbone ronje. Lekanche ngata ngangende kumuzinda mbone mamesi. Mbone zidori mwene watu nyene. Lekanche ndugia ali ya muliko mine maanda hivutano kambone bengwa.
0: Ego.
1: Numudamu uwe na wana ti mugiricho jiza.
0: Sawa.
1: Reka njenge nangaha nzunguru kihari ya imugina mbona abantu bari ku mutumba wa Muyange.
0: Aho.
1: Ati ndege yabipfurijiyo giza.
0: Mhm.
1: Abari rugendo ati ndege ya abipfurijiyo giza.
0: Mhm.
1: Reka mbona yubinari mwarimu nabiwe. Reka njenge ndahajya mu masango nyene ku mutumba wa Muyange.
0: Aho.
1: Abantu bose banzi ku izina rya ndegeye.
0: Sawa, sawa.
1: Ati abipfurijiyo giza akaririmbo.
0: Nakahe?
1: Aha nihe kakiriko.
0: Wakiteguriye none?
1: None rabaho muri ibyo byuma we kabone.
0: Wo yabwira uyo muri kumwe akugumirize naje ngumirize.
1: Yo, mina wati atwenga ubwo.
0: Angumirize tukanyukure.
1: Hanyuma.
0: Nivumbi tuume.
1: Yewe.
0: Mhm.
1: Reka ndamuguha ramutse nk'abantu babiri.
0: Reka nacuma bashire ko nawe ni kiremwa twagiye muhe.
2: Amahoro bahoro.
0: Amahoro muri w'Imana.
2: Amahoro ni impore.
0: Ibintu ni sawa n'ukuri.
2: Yego n'ukuri naje ndabashimira ndabona ko mudahengecanya kutwihuta.
0: Oya gati mariko asha. Ngenda yenguma nibuka ndege ya kwetu.
2: Ego mbo reka rero ntashe abagenzi.
0: Ehe.
2: Abagenzi bose banzi ku izina rya Mamatoni.
0: Mamatoni.
2: Ego mereka ntashe bene wacu ngaho ikaruti muri Gitega ya gute.
0: Ego.
2: Twizere Imana na Fabiola.
0: Ehe.
2: Ego na Faustina na mama wi wanja mbyara ati ndundi kiritire n'ukuri ntigeri hengecanya kubibuka.
0: Nukumubwira zaratumbereza.
2: Ego me cyane mugire joro giza rero kandi namwe bwe sindabibagiye
0: turagushimiye
2: ego cyane n'umujyango wanyu.

0: bita iti semrano warita kul. Semangra muna mura mga hari ho sa irambiri.
1: Sawa, sawa.
0: Kuzimbira haku jairuzi mbano wabitara tirakati biye chenongra mbano wabitaka likuruhu chenongra mbano wabitaka rani wabitare mi.
1: Uruzuruhi.
0: Ha, mugere.
1: Uh-huh.
0: Chenongra mbano wabitavi yogirata huli wirambiri.
1: Sawa.
0: Akarini imbo.
1: Uh-huh.
0: Aliteka na tewe munu imanu kando.
1: Cha, ahawana nubu watewiteka mugao.
0: Yego.
1: Kuko ni benshi bariko bakura vyanze nzara ziri mu ash. Sino vuga byinshi.
0: Oya ntari bimutamo.
1: Ariko wewe urumva wate witeka.
0: Yego, mwe ko kando sanukuri.
1: Mugabo mukuru mutumba wa mwibagi.
0: Eh, mani rakita Joseph nawe nyene nawe asha. Nawe nyene asha tichoro gitwa.
1: None ko mugwa mwibagira abakuru b'imitumba be basha byageze gute.
0: I'm going to go to the house.
1: So, I'm going to go to the house.

0: Eh oui.
1: Oui, maître Santos.
0: Bwana Elias.
1: Dabwezabwe nyakubahwa.
0: Ijoro ryiza.
1: Oh, byatweze mutamba.
0: Shunguruka nawe si wo wahera.
1: Asha. Bavuga inzara zivunguka jyeho njyana urutoki rwagere ugende.
0: Asha nabari kigoma mbona byo asha nabari kigoma biriko bi ntako batagize mugabo urumva utatanguje kuryo ndacu hano ba.
1: Oya reka ahubwo Imana ntanzige Imana ikora ibyayo kabisa.
0: Ehe suko.
1: Ego, ero kuba tanzi nindi kumwe nawe yasi. Muri komine matani ntara ya burunga ku mutima mwita maha.
0: Ego.
1: Ukambere mese kuni wenye n'umuryango wawe wose.
0: Ndagushimiye.
1: Igora abagabo kiza haki avuye ku murongo uti niwita gatire.
0: Sawa.
1: Natono na inama utaje muri message mugacha gukisi namenye umuntu ntayije wariwe. Reka nifuze iyo giza kandi Claude kundundikiritire n'abandi bamenyesha makuru bose bo kundundikiritire wari mu buhinga bw'ibyuma uti niwita gatire turi kubikora amateka meza cyane.
0: Sawa.
1: Iyo giza kandi kumufasha wanje turi kumwe ngaha nyene n'abana banje bose. Iyo giza kandi kuri wa mutama wacu ubuntu ya Noari na yeri nawe n'umuryango wiwe wose ubukagera bari ku mutima wa magamba muri mwaro ya kera ubu igitega yagutse. Iyo giza kandi kuri muhoza mu iguriro n'umuryango wiwe na misigaro mu rupuga n'umuryango wiwe. Iyo giza kandi kuri muhanza ari hose na mivuba n'imiryango yabo yose kandi. Iyo giza kandi kuri wa mutama w'amateka yiruka gusohora indirimbo namwibagiwe izina rye atuye
0: Muzungu Nyange.
1: Muzungu Nyange ni Muzungu Nyange koko kandi
0: indirimbo iyo yayise isuku n'isukura
1: niza cyane. Asa narayikurikiranye no mu gatondo nayumvise kwese.
0: Reka n'uwishaka ndayikusura
1: neza cyane. Wowe araza gukora ibyo amateka nawe nawe
0: nza gukora ibyo ushaka.
1: Nakari nakabi. Reka nawe nyine Muzungu Nyange namwifuza iyo giza kandi ndamwifuza gutera imbere nk'umuzinga. Iyo giza kandi ku bagenzi banjye rero barakuri santire butwe niyo nzima Mwarabu Manueli Jandu Nkorera Imana na Olivier na Kiza na Gwandika na Muhogo. Iyo giza kandi ku mushoferi dukunda cyane w'umubanyi iwacu niyo nzima nyine ari ngaha haruguru y'iwacu gatoya n'umuryango wiwe nawe nyine arakunda ndondi gitiye cyane kandi ari karayumviriza n'ubu.
0: Sawa.
1: Reka nifuze iyo giza kandi kuwo bita Egide ari neza neza mu gitaba ni muri aka kimbiri k'iwacu nyine. Iyo giza kandi kubo tuvukana bose Kanebe Esperance Chantal na Girukwane na Serafina. Iyo giza kandi kubera mwanje barakamfitiye ari mu Rudende na Niyongabo na Emile bari hakurya y'iwacu muri Jansoro ya kera. Ijoro ryiza ku ndongozi z'Uburundi zose ziri ku murongo mwiza n'ingabo z'Uburundi zihanira amahoro n'umutekano mu gihugu cy'Uburundi no mu bihugu duhana imbibe. Ijoro ryiza ku bafungiwe mu busho butandukanye n'abagwariye mu bitaro bitandukanye bose ndabifuze imisuhuko. Ijoro ryiza kandi ku Barundi n'abanyamahanga bose batuye mu gihugu cy'Uburundi ntibagiye kwifuza ijoro ryiza abakunzi n'abanzi banjye bose. Ijoro ryiza kandi ku ngendanyi zose zo kundundikiritire atanumwe nkuyemwo abandi kizina njya ndi kumwe na Elias bose atanumwe ndobanuye muramuke kandi mwese murota Imana.
0: Sawa.
1: Ni ijoro ryiza kandi no mu mutima wacu ni Nadine ahari hose ngo ari karatwumva.
0: Ego.
1: Eka umubyeyi w'umumama nari namwibagiye. Asha umubyeyi w'umumama ankunda nani nkamukunda nyina wabo nawe nyine ntiwira uramuke wote Imana. Ndamubwira nti Imana yagize ibyiza muri we.
0: Sawa
1: muramuke murote Imana. Akaririmbo urada kutukishiza mu kanyenyere kujya mu kipe wacu mugabo ka kandi ko kwa Fernando sinigira ndakibagirwa karya kazi n'Imana inkunda.
0: Reka dutangure twumvirize isuku n'isukura ya Muzungu Nyange hanyuma kazi n'Imana inkunda.
1: Neza cyane turamuteye intege cyane kandi.
0: Sawa.

0: Alo, alo. Amahoro.
1: Amahoro cyane.
0: Ninde tuyagutwakuyuriye?
1: Ehe. Ora shibino byo kundundu.
0: Eh, kugira ngo ronke umurongo w'umugabo utari umukristo ukuri.
1: Nibishoboka.
0: Cyoroshye, utari umukristo ukuri ntacu hanoba.
1: Bizaki ibigora bagabo niwe yavuze ngo ngo mwatanguranye.
0: Eh.
1: Nema jahe za meza biri ndawuronde nta
0: ubona. Wowe ntiwumva utari umukristo ukuri ntacu hanoba?
1: Ugeze zikiriri mu kirimba.
0: Dominico we.
1: Yes, yes.
0: Ni sawa.
1: Namahoro.
0: Mbere ya byose akaririmba ukunda nakahe?
1: Amasengesho ijuje impanda yakorariyo ngaho mu Rwanda.
0: Twagiye rero.
1: Reka kacakunedera n'umuryango wawe wose.
0: Ndagushimiye.
1: Nimure Imana Jean Claude ati ubandanye heza gikwa.
0: Mhm.
1: Makado makada vuba ku murongo ati kuko kurenga amashana ati Dominika burya yakumva cyane. Umugenzi wanje nkunda cyane bigora abagabo idahacya ati yakumva se ubandanye heza gikwa. Reka icyo mbona bosi ko mbona James mbona Claudine mbona Divine abo bari ngaho ikiriri. Reka icyo mbona muzungu nyanya ati wo bandanye itagatisha ibintu arakumva Dominika babe ngaho hafi yawe. Reka icyo mbona rero umuryango wanjye uri mu Kirundo ni Mukashika Vanessa Benita Gisterolette na Rosette na Edith. Abona umuryango udahinduka ati manda y'umugenzuro ryiza.
0: Yego.
1: Nje ngaho mbone Haimana mbone Donavina tubandanye heza gikwa mbone mbone Karavira wa Kinindo buhanza bari mu Kinindo na Birungo bari ngaho mu Kinindo na Robert ati mwana y'umwe ndagi bari mu nyawo gete nk'izisa. Uko mbona icyo mbona Shantari wa mbere n'uwa kabiri bari ngaho mu Kigenda no mu Kipogero no ku Mubira. Icyo mbona Donavina ari mwaro mudehe unwanwari na mukecuru bati mwana y'umwe ndagi Aristina ari ngaho mu busoro na Rastaremi na Kirenge bari ngaho mu busoro twandaye umuganda jana.
0: No witwa Chege.
1: Chege, Chege ari ngaho mu busoro babandaje birabira naranahashitse muhira bugufi ariko nguma akungene binchanga ukuntu.
0: Na Pascazia wiwe.
1: Na Pascazia wiwe.
0: Kila mtu na wake.
1: Chomozi wa chomozi, yako. Chomozi ati mwandaye umuganda jana.
0: Yego.
1: Mbone Berevena, mbone Beatrice, mbone Mama Nice, mbone na Bosco, Bosco mugenzi wundi ari aho mbona ari ngaho hafi yanjye ndamubona. Mwandanye mugira ijoro ryiza. Ako kalimba nayo kamaze kujama, kamaze kujama Santos.
0: Naam.
1: Ubandanye neza gikwa bwana.
0: Turagushimiye.
1: Yego.

0: Alo, alo.
1: Alo, alo.
0: Amahoro.
1: Ibara na garutse mutike ndaendi bagi abantu batatu.
0: Shirako, shirako.
1: Eka kone za tijeri ngaye anyene kumusaga. Abavyeyi biwe na so wiwe. Nabavyaranje bose.
0: Nandi.
1: Babyaranje.
0: Aho.
1: Eka kone ga na muyomba anyene mururambira. Akaririmbo.
0: Naka, ndi wakumvise.
1: Atereka tubisenge.
0: Tubisengere.
1: Ego, katika nezera tiyeri nyene ngaha nyene kumusaga ati ati yari yakwibagiye.
0: Tubisengere na Kim.
1: Ego, chamuka ma chama kumvirije.
0: Inda kumva.
1: Tiyeri.
0: Babacyaranje
1: bose.
0: Shawa, kume ngundi ya makenge.
1: Bariko baranyumviriza kuri radio ndundi kiriti.
0: Naboneho bumva.
1: Ego. Zinenzura.
0: Irahera twumve.
1: Kana kuri tima.
0: Kabo ndiri umukristo nkanje.
1: Ego.
0: Wowe usenge ya kangahe?
1: Ya mbere.
0: Sawa.
1: Sawa sawa.

0: Ewe.
1: Era muno wima.
0: Amahoro.
1: Turashim. Yendo mbakaje oshe kwero zoti mutima atukomite mu twumbe turoka mu mitsi.
0: Ashimwe mwe namwe ntimugomba komera na mate.
1: Yatimwe bazaje oshe.
0: Ego numunoni.
1: Niwa mufitare yo mu rubira onze akunda kwakura yibere mu rubira muri komine mana.
0: Eh hajya ngo mugaba tarese n'umuvuga izina mugabo ntubize.
1: Eh ndayisenga Anset.
0: Anset ndayisenga. Tubisenga riko urayumva.
1: Ngo batawe wewe kumita ko je numvise byashushye.
0: Umvurize gatoyi. Eh urumva sha?
1: Yego sha.
0: Kongereza imisi ukubaho.
1: Nije tukwemerera.
0: Twagiye rero.
1: Eh wa mbere yo ngamere ko manze we mere kuri umari muro.
0: Ndagushimi.
1: Bone mama sira wanje turi kumwe ngaha nyene mu rubiri. Atakana kanje kagira kabasizwe na konyene ni delisi ya ndakifuriza ibatese mu nziza.
0: Yego di.
1: Kaje mbono bitaziyera mu gito.
0: Alala munwani wacu nakundi.